Okay, Atkins, we young white day. All right, 6:23 on this great Thursday morning here. Ay ang matata daw tayo kay may napay niya mga mantahi tapay yung tatatawilan ang mga pangkahalag sa Diyos Pantanay sa nga lamat talawa ba uwi nang uwi singgir kwan at tamo di tayo lalo ni tayo at eme yuta ko uwi kawawe tingon hewa yung bagi kiam may yun at halang habi huyo lang uwi kiam wagino. Now on to Birdsong number 10 by Keith Mahone all the way from Wallapai Country.

0: itatawa haka itam kalawis mo may imeho ya pam put ang macho awin ma iput ang macho iput soat panting ma umtawa taw macho ni pan awin ma na umitam haka itam kalawis umitam mo awin ma ni sungyanin ni may hakim siya na buti yung uhita apitin niya ko puuwi itam pang kalaw sa itam isi mo yawa itam ang kalaw sa kuya mo yawa itam apisiwi o yung opiw ukuwi ismi piw itam nat piw ikin puwi takim pasa ka ni tehak hita apitak puhak naasas tango sungyaw ni paayahak puwa mo yung akpuyo ayam hakim pahula lang nakpehpiyo suyalang may ehpiyo hakim ak sunya siyan ak muti ay aw pisina yang may itawe
1: pay pihihinta ang say muyang isa pay atayo mo buwim na ngang hakayak kalamak ang say isa aw pitak po hakim pay piyo hita hita ang say yamihin sa siyan po ang say kubat isa aw pitak po ang say pay hihinta sisa nyo na ngang say ipe Kisat tato ipot hita lawa mo nyo. Ayong biya, tamput yay na ni hupila ba itati mo yawin, itami mo yawin, nagpakasuto yun. Yan, hipa, hapitawi, tatawi lawa mo nyo. Hansa, siya ni tiwuti, ni kiyang pa itawi mo nyo piyo ni mo. Yobi, bay, uwi, nagpagan sa, iwi yan sa hita tawa, pa lumatawi. Ubi pitam panuat ansa itati maya pisan tetekai na ini hopi lah banyak pitam yang panu ubi tami jai na ya pi
0: tit umum talan ne.

0: Kau nak bayar kimi ya, susuk mui, amu mihin na boti tang musungyanen. Pembayar pi kahki mam kas musungyanen ne, haki si anau hita lawai ting musungyanen. Ne kai, i ubi bay, kepiye si tamu mui pi pas nanti ya takai, panjang ubi wine ma, nca kau nak wine ma, umur kat ya mengam pihutar ne kai. Uwi na pwetak sen piyok yoyok wane yoyang ikini yang ma yoyok pwa ma tayang ma paskolo yang lulman ni sungyanan ane ma uwi pwa ti te wane ta sungyanan
1: uwi bay isa kwenye tawaya bay bantang si tawin bay hisat na tawi bay
0: basumay
1: tawin na kaya tayo Kanang bibili sa patatawa ito. Tao lang na ang trapay, tamay siya ni itaawin mo.
0: Uwe.
2: Ni, sen. Ang tatu kay kiyakyan, ita katsiyapi tamir kaya ni. Siya bi, tatawa hita luma sa katsit wiwan, hita wiyata man ang trapay. Uwe maangkay, tatawa waya, matawala mo ni hakim. Tawala wa halayang.
0: Uwe bay na biwi, Mamu kokata ni zanga mu yefti mala yang kauwe. Pai pi sung kang kai senong tua ta itau tu kai ye tiwa hin wuwa yan. Di kiang pai uwe pas i kahinta hak hita ye wala ngono. Uwe pai pi ni kiang hak sian hupi ta kai te put hakau ma chi tang. Di kiang pai uwe ne sosok mu sin mu yang kai kichoki wa. Umi panan paima nana me hupia totane ma muti ma hupia totane pa chang ha kha pa hupi nan wut ma sonya ne pu pa ha ka wat pang kha ng pa ke pihama ni ektio kha kaya totang ne pa pi ha ya te hita ma ma sku pu pi a te ka te ha pan sa ki ta te wi ba ma sonya ne hita ma ti tang i tho ti so pi la ba i ta we pu pa a Pupa itam piu hii ta yeye wa taulal mo nga yak haka kwa piu sin mui ang nyak payus tatawe piu i piu pawao tatawe hii mo pai pabam lulma piu paas kahin ta pamba haki unang ya taki sungyanin engam lulma ni ngwa wabi pai yana kamito ato mui changa umumi pitir kapay na piu halay te kukwa
2: Kau ikut mak masing nanyan sa, tapi hima hima ye wate haki wuni wuni haki enyawa haki mentala wanya we, umen lepang kau so ye lumat tatawe, kahima kanya kristawe, so hima lumat sa wuan kya haki put ye wate tangan sa nyahan sa pai, tangan put masing nyakapai mentka jamhalai tati mitipite kau we.
3: This is Kate Becker
4: and Stuart Oliver,
3: and you are listening to
4: KUII. 88.1
3: FM Hopi Radio, streaming online at KUII.net. We love you, Hopi people.
5: We love you too, eh? Coffee Talk Rewind. All right, and we are at 9:19 this morning, Great Thursday morning, May 28, 2026. Na pa ma pang kai ko ta kai yung sen ne sen bi ma pas pi an ta ma la yo ba ke ni kem ba tu ma ke kem pi ku i da tu i kai yung na o bi ma pang kai ha la ya ni pa i tam su se an cha na na me ma ng ma pa na kap ti ma ba su ka ha la ya ni sen gi mo ye ngi kun da bi wo ya gi ma ha yong gi kem bi he dang he we ka ha to yong ko me ne ju bi ni wa he wo bi tin ka na Hanya punya, mengam hisa dari ni. Punya channel kau kita punya you Blues. We love you too, hey. Coffee Talk Rewind. Alright, and we are at 9:19 this morning, Great Thursday morning, May 28, 2026. Na pa ma pang kai kau tak kai yung sen ne sen punya ma pas pihan itu malay yung. Baik kau ni kau baik tu malay kau kau punya kau itu kau yang mana. Oh, ma pang kai halai.

Paino tuwa liep imoy ta tsatsak may tuwan. Hihin hakam sen okalani. Pai pi kasose ang piho pita kayang anikyang. Put hapi as pumaobe ka. Kamatat lani it itaw hopi lavay. Putak hapi hopi maatsiyat. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang es. Enang hinsak wistina. Pupay okyo itamem itatim. Kahopi ito kayang ka okyo. Kushin pas. Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima itatotim. Pupiu ima ita mamat. Pu it hopi hita pupiu ang kahinsak wista. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatwin. Ovi ima zazayom. Ita tim ita mem ima tua ovi kananahin kina kya kyang. Ima imungay, imunamay, imusomay, imutahamay, ima au putung layin. Ima mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam nat yan ansa ita hopi lavaye ang itam nat alawisa. Pu it happy bill. Itam so soyam akhakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsak wisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piu as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itatimu amangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang angui umunamui umusomui. Ima tahamay, ima output tung layin. Ima mingasaw hita, yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam nat yan ansa ita hopi lavaye ang itam nat alawisa. Pu it happy bill. Itam so soyam ak hakam hopi sinom it hita.

what we want it ta ti mo among am that it happy live what it ang hui ma kyang na hui kwilala ti ma kyang akha kam hoi tan it hopi hi tanit pu it happy pahan we what be what it by no will be it am pu pang kalau wisa now it am song ka live yan we say put ak so so ya mong bas yan pu yan it happy be it a will work my be papa ovi kyap zi yan is people may happy hug ang hita to weevang may pa itam panwung ya itam ita somoy pu ita tahamoy na tuwa panwung ka na pu may happy au te kay maka obyep hakam pu tuwa na tum so amte ka put na au pu wewan ma kus panyak ove haki may ansa au I hihi ta lavay pu ita tuwi happy haki may au yu aatotang na pai pihak zainen put kau hin wewang wa pas ason kush hakian wuyok te wuni ve pu pasat hak kush put ang ning wana ovi uma kanana hin kinayat uma angke nakse yani pai nap haki pai hak halai tingo tisyan hima alung wa haki au pite ansa haki hita tuat ak ilkalang pu piu haki hita tuwing tak pai ansa hak piu au unang tak na ovi uma angka ovi umur kati hapi eo kaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nok I hopit himuat hapi akakam. Papa, nagwang kati itam yeswani. Ovi uma angka ovi umur kati eo kaliani. Uma somat yakam, yumat yakam, tahamat, somat, kwamat. Uma ovi umur timai umur memai au enang tavi inge uma tewat pemahita tetu nayan pai song katewat hisat wewe akam tote sen tewat ia am tote so am tote tewat put ang wewe ye sen pil ang ayo neong akne pai asa askwale.